Abusimonu la kama hakala hoye. Abusimawani mbake monu la bohakala. Na tuna hunda tiyeyo. Yo nana ratila na uria huba moda. Masema piwane mna poto na mgarinyo. Hiya ano na uria amgarihu hinda poto na. Akora nyo muna uria ro. Muna uria ni programa hoye.

0: 그러면 퇴근란 안 써머나 피어타네 나 드물고라 그러면 퇴근란 안 써머나 피어타네 나 드물고라 그러면 퇴근란 안 써머나 뭔데요 뭐 고바요 말하다 위에 안에 피어탄 써머로 쿠멜레 뽀마요 뭐 고바 언나 판다 위에 끼래 오마란 피리야 피리야 뭐 그건 프로민시야 오마라 오만 로디노
1: Malaika ki jagandani Malaika ki jagandani Mivangi ne jagumi
0: Nivolo ela kaya kokholo ela yo eman lo dilo Mpiria emele lingwe ni kuru na emi emi Atarakavo ni kuru na majeje Balondo odilo vavo manrovo kingwe ya kwa karo mala Oman leni ovota wa ni kuru na majeje Potu ihala Ni kuru na majeje tina eme lempuro wa opachera wa mpiri avo kiwa mprovincia. Uterakavo ni kuru na emi emi. Mpuro wa nera rune melevo ni kuru na ferroviario. Mpuro wa nese zene melevo ni kuru na akademia so protestan. Majeje 11 pontu. Emi emi desh. Ferroviario 8. Akademia... Tres. Masio kalande ni vilili kune parpare titi yo hidwele.
1: Uchwala kajagende, mtu majinka agar mugiyera. Uchwala kajagende.
0: Yo kale ni vilili kune parpare titi yo hidwele. Mitonki nova. Mitonki nova. Ti vinyo ni vilili. Ti we. Yela ere ya okabde ragadu u. Nikuru football club ino Montepeche. Na hire pinhe. Awa. Asamara na tsuwa tana mga kwenye mwaring mwana mipa. Kire mwenye. Rekuru na football club di Montepeche. Na hire pinhe. Wa FIFA Connect. Enenero ya FIFA Connect. Yoru hawa wini kuna Montepeche. Nimi. Nari no awari ya wenye. Namu kempiria apuli. Hini yao. Loku yo kwipi. Mazambe ya wawa na toyo sani kuru na majeje na mkuba. Wihini repi he. Wihini kalle pama. Parapara ene kendo wanye. Na halawi ya suma na yela ni rere maru ni remeto. Nguiri ene parapara ene. Masiti ya wimu ya parapara hei hewa. Ehi kumetu kumento u. Oni kuru ngu. Na mteko dhombo kampiria. Nlotakaya parapara ene. We ni kurna nase na na mboreka hey hawa yo duela ni yo phanla we mere ni yo tharatsa we makuru meli a epoma yo mkuba yemelele province ya Zambezia ata information contraire e pinya tugina ko e kumaka wu wani kuru na holala ko mbo kampiria mpaka hey hawa makuru meli yemelele majeje ni emien agora Ni mwia kumaya papeli welotaka wei majeje hire pihe. Entao, ala halawe kusiwe ole, emele mpuro waneraro. Repishkadu. Cha.
2: Alarba music.
0: Atane ni hiyan. Mwike erie tiru. Ansamora makule ke erie tiru. Ansamora makule ke erie tiru. Ansamora. Ansamora makule ke erie tiru. Mani. Ansamora makule ke erie tiru. Asa. Asa.
3: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ebanku di Mosambiki. Ola lei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
0: Ebanku yo Mosambiki. Ela leyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
3: Ntamwene na miwa okwele ya muni. Rwa ouriyanele ikano sa okuha nuka pele la ikoro wa mbanko ormu puelo wa ebanko ya Mosambiki ulaleri waka mahiku utene lukuluku yela akwasa kwasa naruha ni wupu shirakani sote nendoncha huveriva sumana Muteko yolo na laleri wato araju wakina mpiria ipo maikina nilo chelo sotene. Waweria ombolo ele waya interneti www.rm.co.mz urianani. Isumana pili virale na locha maha wa ikorowa sa humetikal. Nupwela ka nihiku sa patusi waya ikorowa seiha isumana ya medikal. Tiwapama owupo shalane we ni hakumbo la lera miahasa hu na locha humaha wa ikorowa sa humyasa medikal. Na locha manera o kapelela ikorowa sa hu neriaka alipo onana ramrima ya la antakihera ikorowa sa hu. Enadiri hambanku wa Mosambiki na ribanku ikina ako sene. Elapakano ikorowa so nanara so hikala saye parpare. A programa ya la, aweria woru hani, wawe mutuwela pamene we akala alipo nanara mrema. Nto, nivoluela mahamukina, yola wa ikorowa sahumetikala. Nahala ntovano, nivoluele mahola mukina. Wiria nani. Olelo na kwelo loja tihene na kwelea mchu akwelaka owolo wa mbanku na arma kuru yao anakuha ikorowa. Mchu achuna kukala kilienti akwelaka okalno tonavaiye konta we mbanku. Sene enakwelea. Hino hona we wajachu ahithuwenle mikale lo seiha. Waisumane elayo tene na halo we wateli Maria na najuwao. Yala anre lukulukuti lukuluku. Ekwelaka othuwela manera kalaya mchichi miha ikorowa saya ni othuwela manero kabelela ikorowa saya. Wopa chara mvene, oleno naruha masu analog. Wamakoha koha hunaruha hunairaka. Wariari wa machankara anakwelea mchuachu nako hula ekonta awe mbanku na armakuru yao anakuha mbanku. Ninaruha nakoha. Achu ya thuwele anapadela yokalano nari mbanku inavekaya. Ninako hato ya sinko wifi wana achu yao anakuha ibanku wa sito kwenye ya wa mabankuni. Wawi rehiri na parakanela. Henko ni uriane.
2: Wui olelo ni pachere. Tokwena mminruha sunana nloko. Eriyoko vele lahu olelo ni yoko ha ikukwa iha simvekiwa mchu ayaka ohulano ekwanta obanku. Iwo mchu onkuhiyo ikorowa. Nari kupwete ikinako sinkapelela ikorowa. Na vetona hiko haa wa winu suwele. Wahileken leene ala miwahu ala nloko. Yaki nle mchaka uwaya uwaya wawi eye ebanku ya chamenlaya o ahunlaya wa ekonta. Ni iku kwa sinhe avekuwaya wawi ya chincheno iku kwa sinhe sakalai. Sina na yumosuela ukuko sihuliwa no ikonta obanku na?
4: Haa, kumuna suwela.
2: Tisive?
4: Bei, luiti, declaration of rendimentu.
2: Mahakila michaka mwaya wanyo mchenera kwa wawui wajinji jikuna tisinha obanku?
4: Kwa kihakila he?
2: Mwayawo?
4: Ngaku mwayawo.
2: Majituku ntisinha, sinchuni antuwa na shedi?
4: Kisuweni.
5: Shaula na emili.
2: Mwosuela ikuko sihuliwa no ikonta mbanku na?
5: Ako fuela. E bilieti, e deklara sa pairuni, nuwiti.
2: Wahileken leni mohakila michaka nguwaya wanyo wawi, mwye o banku wawi, mwati njitu iku kwa sinha.
5: Ko yao so, nkikelewo.
2: Maju mohakila.
5: Ko hakila.
6: Arkanju John Julian, ko suela.
2: Wahileken leni mohakila michaka nguwaya wanyo, mwe kaka wawi, mwakelewo o banku, mwati njia iku kwa sinha.
6: Hoi, nkakumve wakila.
3: Tihi hona malaya mteko ahula wopatira we sumana ela. Mwahahu machangara na kwelea mchu ayaka mbanku ohula ekontawe. Na armano iichaniwa na sito kwenye ya wa mabanku ni we arehiri na mparakanela na kumana omelu.
7: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
8: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wakapelela ikorowa.

nidon dot rimpakana irela opielukulukwene la mwa okwe tomele nangwela ndo masinyo ola lipakana ho phano e ka robo kupa we yo tsara ho miki nangwe wawe ha wawe ha mpio mukupa wene koma okina awe no we hanin ba samorena o ma ma robeli he mahalene awe mo seje ki sound no mwezi a rdi Nier de Ami. Nananyo. Kamwe hani. Kumanani. Kalihanani. Hakalalani. Teyani. Oito horas 40 minutos. Aya mama avano. Aya kama kumbe niti na kutanara. Ay Allah. Atumunizo mkwante wama wakwasanyo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Estúdio da Rádio Moçambique, Copen Moten, um Bruna Mabassa Alivatado. Arroba da Nibassa Lizune Chuobo, uma vez o Adabuno, Sica Chipos, Malabo Macumel e Moda, Moirubuno a setembro, e a Machumina da Ca Macumeli na Tanaboda. Nuna, io Navoini Nanhova Moda, Mpaca Medidiga Quana Kumi na Moda, Mudidi o Paganiani, Macamaca Namita Macumata Namitan, Mudidi o Vani Ecot. Mpaka wenye mneloka na gari ovuruwa na dhote na tena tadeli umambesu wa dabono. Mbweni mzuwe wila olukuno rudene mkunywa malabote. Mbweni mwyoji walizo ni irabulia. Otu wenzirant na Belton Kasimu, dinani kamietho na mesula mabasa. Juli uposo okulumake na nukapuna na mazu. Mwoteni holipati joko kala ni uovuruwa na nromagana dhai. Dhopadwa thimfune odhana diga kwa na mitana mina yuma putu. Ni yeye mukamilia ni aradi Msambiki Zambezia ni tena Dhamaronda na jibo dhote tena mpaka mothe the wadana dhopadwa dhiga kwa na kumi ni gama na nzuguni chemi kombo o Maputo loge dhopadwa isa da province ya Zambezia the Avira no dhana makani mu radio ni kumi na moda pa mfuna yo nzuguni chemi kombo Maputo kumi na moda na mitala kumi na mitala mothe dhona kalo dhana mipaga ni dhama wana mwana maganyo Kumina mwadha na mitala makumeli, mnilovuru na mabasa nchemiru wa ambalani, nyona kwa niya juaka labo ningandi. Moteno lipadijo kona radi Msambiki, yono tamalani mambesu wa dabuno, okala na iyo.

zuwani tapuwa ona jelae bumudhidhia inufanyilo dhuwa wandala kamjedhile oromodo wela mwamala wa mgazu mangani ilona nluvinga iya mwamala ya uvedhani bada tiritire botonga funa ya siya lene waka nobile otiritire dabununzu wano banobile uzivelo ejokana sembese

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Baito, mudi di boda na makanin punom radio ni motain ulipadu joko kalanin uvuruana makanaba.
3: Makani muradioni.
4: Mabasa anchoko chela zinapata anamawani.
3: Makani muradioni.
4: Okuno radio Musambiki vachuabo.
5: Malegiro mliboni mwa, malegiro lelimudumani ya makani muradioni. Mweru wa setembru, mweru wa makamaka para amasambikano otene. Sabaribu mweru oromile zo otene. Mnabu matramili ya mwribu buno ni fia kwa tindi mwa yo Zambia. Oluzaka ni nkuru na parti dufu relimu. Mwali atu makumena na Eli. Aba emiliwa na Samona Masheli. Atawino tikita mwana nilu na apachaya au Portugal.

0: من بقى قومي كله وملان في باي كم ده في بدرنا قوة
1: رميلو مونغوي بمال يعني بمال اللي أتو كل إندبندنسيا نايدو أوبيرا أو دوندو ما جي أنتي جي أوبيرا رميلو دو ملوكوي باندو ملوكوي بانتاغاني وان نيتيني باسا كلوا مو إنا قوة بادو ملوكوي إنا با ألا ndwele hiyo moloko ye namba yuwa ukubiri chiku na mazana meli moloko ni mala wa meri mtana minai bani venyao bani zoa ugurue bani venyao bani zoa omkuba mvenyeli omkuba nilo venya nilo zo kuno mvenyeli ukuno nilo kumsaru kosa oburu chiwa wale belu waga karta oburu chiwa wale belu waga karta oburu chiwa miyo wale belu waga karta oburu chiwa mudhuwele mie digila atuwata kulu mie uladi malo laba kode malo beluo fia mie baridi fia majumuzi di mungono vi di wale telefoni mie ukuwelua mkurevi mie uzuologa mama putu beluo uzuo chuwabu vwagu wa vene mie uzuo chuwabu mudhuwele mkuna chuwabu mie odoa odere sound trabalho kwa mandaru eme mio vuzua idi we chini mio bad mio kadidi lo bueno wini wini wini mio vina kana kalas belua ne afuna osona afuna o ne badi aga kalosona nozua belua kuele lan kadidi lo bu mio bad na da dona sile dole ba da mushkir torio belua nada osona opia lo bu kwalkeri onoidare Mi badu sona nuzua, bila baito, malo kana ganyo. Mi utukulu uzo oti wa msapateria. Msapateria mwana mpo miwe la baga, sonaga sapatu.
0: Mwana kena shika, kodo yonyo mwana zaka ngasi, kare nyo mkodoni?
1: 74 para 78.
0: Okala mkodoni nyo mbubile batakulu, mbubile muda ni maudile mwenye na mkama, mkala anamale kwa inga nyongo vina kuwa?
1: Akala anamale kwe. Mazi etena venyile mwavitea, ngumanile weno?
0: Davno, Mosambiki uboleliwa banyako na mbole Mosambiki ufanya furu na vina ufanya mrendele nyonga wanga na Mosambiki yodu mungu na vina tunashika
1: Mosambiki udu arumaga wale Mosambiki agora dabunono dudurea na adilobu dhowirea dhowirea maisempiri independensi elimoda olivi independenti maski hatua muri ege maski hatua kusage dhavi sempiri hatua ali independenti maski partidu zingive Atu ya alindependenti. Atu ya alimpartidu numampule alindependenti. Sempiri ya msambikano.
0: Masa kena bale uweme la labo ya msambiki wale samora mashili. Nyono samora mamu kwanga mamu mwona. Zaino mento na mwuzwa.
1: Nijia wa mozambiani. Almoso piwa. Odooti wa mutegoni. Yeno bila mio kadifuna uja na azugu. Mutegoni. Medi ndora jada kafira kwaga. Odo gilati ujagana yu mbiani.
0: Apo za dondo moloko kurwe peno.
1: Milenji.
0: Minash.
1: Umongwe se.
0: Ini vina wamfiao?
1: Wamfiao se.
0: Samuna, wale mtu wadiretu batidi?
1: Wale mtu wadiretu mashi. Wana wana kombatenti ya bavi. Wana kombatenti bani.
0: Ini nuka za ufanyi Mosambiki offer independence ya. Nona mnuka Mosambiki masakabali wale Mosambiki. Wadiretu masakabano Mosambiki ya mgamuli la nina na masakabali awali avirle. Waka watina watina watina watina Mosambiki okaletu masakabano. Mbasana masakabano muinji wa zilibu kwe mkana nyumba, zishkola, ramba vina, zishiptare. Masakabali zilibu zaibu ya ima asu ndangono zi. Kale ingina sunda zishkola na kontare kata zi uinjiwa.
1: Mosambiki, owa yana hapa? Belu ono desenvolvere. Ezugu ya belu ono desenvolvere. Ono desenvolvere si. Imagina desenvolvimento ya. Iyo nukano oburutu vina vadidi. Ma desenvolvimento ni mwene. Nukano oburutu vadidi. Kanao nabani. Adhile nofuru ya. Anlugu wa wilu abu wa mala ulu vala. Katieni. Maikiko uko kola gawa yonodhana vina ofuru gakala ovi. Peno gadhile nabani peno. Ofuru bu o mala yaka. Kinyentu zanush. Atubali mukanini. Agoro wanano malo fiyo ofuru panlugu wanano ofuru gakala ovu. Gadhile na bani peno. Ofuru bu odhilo vana ena hapa. Ofuru minotamalela. Saba mukala mashkola. Andi mua. Mukala mashpitale. Andi mua. Mukala dhilo budhingi dhene. The alimu. Osuza vina guwa. Aima anofia malivuru mengene mandi mua. Wale kayaliwa. wale wagumela kwarta kalasi wati watoka kwarta kalasi wali mwana asimilado kalasi ya wale yali tercera kalasi rudimentale tercera kalasi elementale abuene basu za majaleba kalasi ya pagomelani agoroba napa enofia nona kalasi desima kalasi desima segunda licenciamento e desenvolvere labo
0: na shika masaka pela vire ai yana kati uchodho shkola masaka pano ai na enji albona yana etana ndo shkola vino kwa unoa labo unoa ya wa Mozambique
1: unoa wa Mozambique se wale munamu yana walugu akado shkola walugu agado shkola belua munamu tiodo shkola do munakale pasajero pasajero significa vadia una kale pasajero na podo mtu yodo o skola kamba ni ibejo adho alime
0: masaka bale ana anso to bale ni kana vitumo
1: kana itumo abale ateliwe adho ago munda o tukula iba weka mbasiyen mangi mbasiyen mwana uduni garavida vakaveni mulo bwana tukula Nkongozo ae penu kazako ae penu kini penu unodhoa se lubwene sotu kule lubwene
0: dabuno so kadhiho
1: dabuno kadhiho kadhiho
0: dabuno olimi
1: dabuno olimu rendele ati miyo no admiraru mfanya mlo bwana mwadhi bagamu amuya mwana yeni bagaga seda bia
0: gona shika nyumi nga mwana Mozambiki wa matakabla mbili na Mozambiki matakabla no nyonga mtu tile futi odho wana kodo naloba na yana nyo kini inda minimani mwenye enda minimani kini inda mwenye dona shika
1: ega nyonge yaga minimani waga mno unla ega nyonge yaga mta atu waga sasa yaga dhilobo dhabure nwadi silitha minimani waga mno unla apa kalaga nelo uyu wanana na itene nga sasa yaga dhilobo mwadhavi ega kala vadidi
0: Mimi mtile football mwana, mfunga ile Mozambique akala za pian.
1: Da funa ile Mozambique akana murendele. Mozambique dikale modilo bogwegwegwe. Mozambique atwe tena rele. Mozambique mtu agalugawe la mio eje kikale sasanye diwege direto.
0: Bana shika. Oma yake ya 2017 mpaka matakabano. Mfunga Mozambique mwone ya make wake makamako kabla gadu. Obudwa ni kuruna apanga ankuru ze bandana ni nona ana apa atu ana wakata atu andro ya mpira mabasa nyo ne sense mpira ko kabla gadu nyonga mna ko le futi ba mwana mwana ni da bien toba
1: abale ana apa atu baba retir darle a retar darile e o desenvolver la 16 anos yaka egunela ntubane Independência é trazer o desenvolver. Sabo é o cala o codo. Atu bagatamaga, atu bagapiwa. Codo é machanga. Bivira. Agora a boa vina goa, a trazer a codo vina, a trazer a vina goa independência, a vina a muilabun.
0: Uno a Moçambique.
1: Uno a Moçambique, murendero a Moçambique. Ano nyonga. Isso é né, de nilua, né, kau, venali, muruda, wanchiba, na waka, katatu. Kai wena alimurda wanchiba na adume ya numba. Kai wena alimurda wanchiba. Abu wene za wene. Abela ntamaga amuka ndizimvolveri. Abela ntamaga amuba gadoa ovedavego opitala voseo jaseni seni. Kandizimvolveri.
0: Na wakabu lakadu anuobiwa anutukulu azombwe. Burevi azombwe ya anutukulu waninga okeli waka anufuna. Ena anufuna ngawe mwaza nyingi tanakobiri. Wila kadoa ni mwana bekodeji. Mzo mwa bekodo na anwa pa baba anwa pa balawa anwa pa rukurawa anwa tukula azombe wila awani kodo na ana pa Mozambikano akowa nyonga mwinyo na ozo vinyo wana kodo na sino so mwono za vyan
1: anwa nyonga aima wa nyengeto dhuwana wa pela malako kape na babinyo kape na mainyo wa tutelopawi Ototele labu epa opawi. Weno wu yelela mduni. Yelabu ni yelela mduni. Kindo osogoro.
0: mara menye vin na kara ina ile na kuliganyo azu mona nyangi tuandu mela nga willa kuliganyo ya e barbari ula mu an uzu mela azu mo willa zo mkuru nuka bdelgazu bo mela ga nga o afuna ganyo
1: kae barbari murma wa lokala o takala ganyo wo ga veda ganyo onokosa elo buchilo bo atwa tena limoni manta magana membesi kana ganyo majakala zrobo zinkosa ne zina woni akobiri kala zrobo zinkosa ne zina woni oja abala ni la meo di yele lokana
0: azumba ba angel mina bomi nona burevi bazumba bazumba afno trela bujima ngona dayo afno kala mwene afno kala ko nadro adim trador afno kala shebe to posu alokal dadi afno mile la bugina mosambiki nyom nga ngamo zumba skaba no no bulo skaba skaba la verle ozumba oti na wadi bene
1: ozumba oti yana porque azumba angel ne kanfona uyuwa azumbu engene ambedo fumari azumbu engene ambeda uya azumbu engene ambeda dilubuzoti yana tiana do opia nga abantu magagalu gwagabwa duwero abalena anyong anonyonge labo wale taranzi tukamti ya mtu utamagia mota dhailene taranzi tukamti ya mtu utamagia mota seselensiozo majuva nena hapa ono tamagi wa mota wewe vene vo buvira wa era bele vena bopa no na balene ano nyonge labo o mutu odiretu wa msambiki kalaga ne elo yiwa nana apa presidenti ono ava yai mabangono vangono kobiri para wila alabena olabana okule ko labagana nanda agamala akusana proveto mbwen amvuna arabegena amalavina guwa atatamule onwa atatamula ayana ayana atatamula alubona sabakana kobiri president lugele kadi mpokani akakulio wiia okule kayo odisinvolveri obolo osasanya kobiri yegile ogulelo yokosa yosegeda ya audiwe wewe ujaga wewe wa gulaga ziloboma magaga nombao wewe walo disinvolvere
0: kiasi mbaya ba ambaye kubrisi ambaye kubri na chini fanya o kosa wewe wila Mozambique wewe baka tuko apa na kuafu mpira mabasa awe bino kazi makoa bino ganyo
1: afanye la kose dai asasanye de ganyo akalogulia na mbede akalogulia zilobodhina guwa amalogulia aguliaga omtamla mtu mwina vina elararu mbana kadhano la bege na mio ngini vino ni uvino vo nganu mtambiria odulo zo labaga akagamba mili kinyento okana ganyo ola baga kala jomunda kala ja ogulia na mbede kala jogulia magada kumforme gile ne sakulei ono ava ma kwa e ganyo kobiri gile kana je yeka ono je na bale amfune yo atamela wila akose ganyo i aga kosa aga labana vadidi podi beia bava atu enagua ba kusana vinagua ganyo vinagua ba bagadu zimvolveri vibigado wave enagua podi ba maganu mbadawa bagalu garia ama lopikia kobiri ejile ono alana mbadai bagalu garia ejile ne mpereza
0: ori mkorda di milo mirada azumba kala azumba mabasa funa usunza bai ambanga la sunze akana ganya alabo mshikritorio akala azumba mabasa afuna gaila akimpindu ona kalu ono kasanyeda akafuna kwa azumba kampu kusere bonene mabasa bo pujana mabasa bomwa nyo mkorda sa azumba mwana vye kala tumbo amazo afuna sunze afanya ganya mshikiri terbai akala afuna kutempindu akala ganya zingono zingono wila afuna sunze usuma tabo pero mwenye simentu ila kwa vila basa bauma utumaka mpomu tila bai
1: muzombo wadere tu dudule osuzile atamela tabwadae agasema tamela makinae agasona atamela simenti dae bagao babuloku dae bagagulia ole muzombo na deretu watamela mazumba kwa hivi na guwa bagava amu mweruga malaba gava a engini hivi bagado ocidia na moto gata kuluva agora o kala o muzombwe olule onkale lo ngwavi bagafo mari ole ka muzombwe ole dijigara sa mila bon parani muzombwe rudule na wile difuna ko se yankibani en erpurele ikinampurele ka anelompurele atu engene abelan labeina abale angula diloboda okulo onoboliye anupurelua agora muzombwe odu onfuna ofumar nonwa agamono odu le baga kosa mpindungo buene kobiri baga kana lukuru ngejuene onfuna mchige onfuna muyele atevina gonfuna mpe nona muzombwe no odu le onkosesilene kodeaga arumo kurumuliwa anganiwa yawila kangana kawo muzombwe esidhi nkosa weyo kazi mfanyela wafanyelo ukoseji para yule mangwana yopurele
0: nyo nga mnakodo wande kodo nga mngana mosambiki yu masakawano museli wafu mwini mosambiki ya mikala zili mosambiki museli wana
1: elabo mie no dizivela ndizivela sabo ya wile li independenti kavo onifuwa mwana kwae ajiwa mtu dimutu kavo limambuga ayo ajiwa mtu dimutu kavo sasenye ajiwa mtu dimutu ole omvadiwa onokumbira ole onlima yae onogulia mwinye ufuna wae so ikala mtu dimutu ya wala kathana miyo ilo bwejo miyo rimuna dige
0: nyo tunashika ninga mtu wande kodo ni mwinye kodo kunyona yomu mbole na Mosambiki wila kano ufuru mwangana situasyon politika Mosambiki la vina politika Mosambiki Elidavi.
1: Epa, situasyon politika ya Mosambiki, miye digangana, kanona mo deretu to, enkala deretu za vika abalu kabu delegado anapa kwa wa. Kili deretu. Abalu kabu delegado anapa kwa wa. Aba ye naguwa anu wia, aba ye naguwa anu hapa ima, aba le andu melu anu mbaza obira, agalu guwa gomu ile mwana. Kinkala deretu, iyo bandu toropa nani, bajibo jibu esile zeba iyo. Yali otapulela wajibu otapulela amedelo supunyamuju aniluwa na edeva moza na murima moza ejile nene edeva moza na murima moza yedu wa moza wane na murima moza
0: walo nyingati na masabitu kaluo walo nyingati na kualuo atu onkuluvelena
1: onkuluvelena se agaluguwa sonchiba unuoza wene uonuoza wene onda sasanyelo buya ya deretu o ikuluvele ya kali engene o ikuluvele ya babale ale na suzu na wapachaye majiwa lima basuwea suzuna tikuputea ba kunula mento ya ula hapa dilimu ilabuwa ni mwaga sida kusiminti tie
0: nyomuluka ilo uwa nana masakabali wakala wengine burevi uwa nana walua wadiretu maa wila partu yero mwagabai kaya juwene burevi
1: podu kale juwene podu kale juwene partu diali mwaga podu kale juwene agora dabono partu du duwingiwa kada partu du unubuwele dhaya zimfunei
0: Dwinjo ndi parte dwinjiva monamuna mana ma parte zilo kwe okaka fina no anwana chini mpadua
1: kanduro melana ejiwane lana okaka kanduro melana koro melaga na kagawana okaka owana okoitone owana no okaka kanduro melana awana lugubira ferelmuno wiya ferelmumbava bazadu wale awila kobiri demonio Ongila tuwa kubiri ni chipo karako odo menyawa takuna. Ono menyawa lobo chilobo. A menyawa lobo chilobo odule mkwa ono mwangana mwano. A mwangana mwano kulu ntakuna ni. Iyo menyilewe jileni. Kani no imela.
0: Nyo wunu mwiri wa nyakodo Setembro. Nona fronti mazugani wa ilaba Mosambiki. Wa abla vina abla kodonga nyo.
1: Abla arabile kodo nenga miyo. Dintia wila okwela no kule wana nyo okwela na nyo banagamro mam Mosambiki yodu ni kwelege navi ndo banigeda vi aba azombwe agaiwe kobiri edie deretu awakele la kwawa amagege na mbadawa awashu dargina vina guamu dawa na mpodo ngwana
0: mimi madawa tumwe masakabano kazi no gone ke yomfanya ngaira ko sewila mu azumbe asalle mirma kana mirma do fanya la
1: gijo ene lo gile mea wila abale amama ko de aga gelo ve delu ani buru basadeiwa delu a woyo mwede lobu kumfanyela kumfanyela wede mwede lobu mwede lobu mwede lobu mwede lobu agoro ga sebela oida mwede le nobu ono fanya to wereiwa okale deretu para wila omtu ufanyele
0: no kodo mrabule wale buridiva ka zingidene ziviva ka zingidene dabnunga wangle botta futi no zoba o mudwala
1: waka ko masko olvalo ono ti osakela
0: kantia
1: dayton akan akala mukana kad bwelen noba
0: noba
1: se
0: masko le nyum pole nyum koroni pole mampa mutu
1: mutu kad impile maji ogati da futi wo elimu kokolani usida futi umpa mtu
0: futi ile kinle ile validi
1: eno lemela
0: mtu kwa nuko nduni futi ina chini tukula nyoo
1: sakudo
0: ile mtu kudu madani
1: uwe kama godao goda digale mele vina mane kwa pedra para wila elemele sakudo ile alemele mwede na ole do distance endu mwa validi
0: kwa sakudo lemele ba mkuwa mapedra kaya goi kama ndo weda mwede mnduni kalime wali dibeni olemela
1: ogono olemela mayo kalivene vo yogo gakale mayo no ona gwei detone ka ase signori
0: nyuma ko defna nyu yari musamiki ka kan furbai ya yali mina mina mazombe
1: akano furbai akano furu akano furu kona ni to mwana mungini ngini ningo dulo mtidele signori odu zilapa wani mukumbira mlo bwana wa 85 avadiwe papa kamba de ni mlo bwana odu edhuna dimona kalono budu ya mentori bwana venyele vatakulu vaya deretu agadu huwe agamela papa kama adela mti amelo mtia amtia obrigado menino obrigado senyoro obrigado adu waka upate la mada kima mnaga huyo uvadeluweni mana mzugudi kumvirile yola kamba deni agorva nina kathiwo nuna miyo independence ya jidi gaga yana dinga yela nejuweni kawi huo o nchiba nuzare no buwene kawi uo oli ofuru oja mali kujile mali ogona mali gonle mali mayuli mufuru kwa mfuwa mwana kuna mjia mwinya wali mambugo njia mwinya
0: ayako dia aramezwe za vito nyumu wani lukodo mtafuti mwobole mwasamiki yali madhana mwapake mwole mwesina mikaluka nene
1: iyo to oremezua kani nkumbira abala awe na nyandi mwa bagonile ya wila abati dile futi na aremeze zai akura kalakane remeza iyo na mala nwa angane ilabo kumforma vanani funanina se
0: mweru wa nyakodo mwana mazutia wa maria kuya nifuge makanaba
1: mweru wa nyakodo makanaba ni mfuga segini diziwe liwa miyo lukatha mwilaboni akwaga etena andi vuruwana elabu etena anodu vuruwana mwurendele okali na awene onyakodo mwerubu wa nyakodo ovire deretu na mwurendele na egumi
0: Baringa foga ni malabo 10 matana mili kuloka za September. Nona kitabu ni kule apa cha pano cha yuma taka maona sasa.
1: Iyo na ali mkokolan kanon.
0: Mondo. So mlewa bila cho a nyakodo afio chuabo.
1: Mlewa nyakodo afio chuabo.
0: Apa cha?
1: Apa cha? Za 7 September. Bayre ni lwa za 7 kwa za 7. Maji ologa wila wao na da ekanaoni iyo na ali mkokolan.
0: Aito ndana shika iyo tamalani mna kapa matokulo ni ndokle moza. Nyakodo wenyu.
1: Obrigado. Malegelo etene andiwa amudaga na nyovi na mwana malaba oradi oyeremi malegelo.
0: Baito mduboni wa nale mdumani ya makana mradini na nyanyu Francis Kasabini da Silva munyakodo ndogelemo za mwerubuno wa nyakodo. Mote no tamalani bagara da Silva na Jamal Feresh. Ni utiani.

0: 87-91-12-657 inga mwala ganle iyo ila nutupuila mdima ni mabasa ambara ninyona kwa ni ajwaka labo ninganti oruma oo oh, kanati oi tanyo bondia
1: bondia sambeze
0: bondia mdimuwa egumi
1: okuno mulguro niko ya penu mano Belton
0: iyo na agumi kambe nuko waninyua oluwalwa of so Fernando likuarene banuna kwa ni ajwaka
1: majo kuno wako na yaka kaya oso ki ekale paduini ukuno na mwingi obu likuari ukala aima nginu akona lo likuari pronto ilo tupwela manjeni
0: aima batupwela manjeni
1: ee wago ukuli mtao mwaza pronto ukala mwenimu
0: epa
1: kabugilo mati utene ali mwe mwe ntao alatu zile lote ntara para uveda manungu wafale kawele ntao dabunu manungu wabale aduga onalo waveda ubulisa utakulu
0: ufanywa
1: grasa za Deus so ufanywa ntao malo lemeni
0: mwokala waya
1: uku adivesh
0: epa
1: umano iti ntero mati utene unukala
0: kankala baito iyo notamara nunizi uyeso bai bukano
1: ma parabalo tena nakosa nkosa ya kadabunu mulugu akubarele abone vina hospital abonu labo mulugu akutementori ikuma vena vumano
0: nota malani
1: obrigado
0: yeah,

0: okala omwina omfune umwakula bondia
1: ndilina
0: aniani mulipatikani
1: mulini mi andre makuzi muruda omweya
0: omweya so andre banu nakwania jwaka makuzi
1: nakwania yakaka nao so nga mwalo gela mkwago mali ovanene kala vinipadwe lipadi ya mwinamuzini
0: mupadwe lwavina mwinamuzini
1: namuzini mwasana goma putu gumanile na timbwini sika dimingu sanejile sambada bapararu nyumba ya yegumi ta unzano yelwela nzila pa bai omipia
0: epa
1: padwe lukuno
0: so kubanyia vi
1: kubanyia vadidi
0: epa
1: watiaima umkiamuyana
0: opa
1: epa bai mwinya mlugu dinziwa
0: Samuel abone mukane guruko
1: akamata mulugu anse
0: autidele ni mwao de wakamiedha abo awaliwo
1: okay
0: baito kamdhuru kana muina wakwani ajwaka
1: okana wakwani ajwaka kanao so abali ya vina na kwani ya rata za matelo zubandi wa za mabasa ona ujue ne oviri ya mwejile tomeli wewe
0: tomeli wewe nde
1: doma ngwana vina guwa opurie labo wewe vina opuremo
0: nde
1: Yamba
0: yo, no tamalan.
1: Yapune mudu wala dafuna di ambalani sho domingu niwea wila yeno otomilu wa vina wawanga naga anamala bakwae.
0: Nana
1: afuna nimba ya wila chibarile ni mutorobo, mutoro mdu mwa vadidi.
0: Mutoro mdu mwa.
1: Kwa nyobo mnifi evena wene weda na hatu unorucha.
0: Unorucha.
1: Jani mine afune mudu wala.
0: Bye, no tamalan. Umambe swatima.
1: Okay.

0: Rota Buela Mbanane, Bade, Mr. Conselli Copeni, wa Lizzy Nakiwa, Bonyuma ni Apewa, ya Namiote, na Nivorona Metsa Mabasa. Nona, iyo novenyo vano nga mwuzili inyo, jirikalaga ni maana wilele urwe ila nolo wa mpaka adhiga kwa na mirarona, mitala makumatana mitano. Tamagala mina idho chigoni ngobu mabalo tena alina iyo, anifuruwa na gamithi sa mabasa, njeda la gawela dho tena, lere na mkala dho fanyila manyo moteno alina iyo. Mwenifuna vina ila mazulinga bafio kule mfuruwa nwe unanamiwe ya yomo dho tena utiana. Na makuna wachiku wizana makumatana mili na matana ya kilose kusigunda onda medi ya babo lapo la pavi una msambiki na kubwa msambiki ni kada mena vina nona nga FEM ya ba mvuro na nikotu na chuwabu mkubo li milingo tuthe uvi na murumbala gurue nikotu na milaji altumoloko ya chindi nona mpula mwoteni mfanyi ya milingo tuthe una radhi msambiki ni funa ila na miwaya tambili ya mazu ninga ba na madame ndina mikalo dhofanyela sabu wa tenzi mfuna yo kukala na nyuo mwari mwa dimeji ya mabasa tamala gavo pita mwabali otena alina iyo anifurone padijipade nilokala na miyo nikakwa na miyo maputu na dhopada labu nyo msambiki na dhilabu dhokobela mene chimera Domingos Alberto na mesa wadipano enjinyere liseo salakini liludipano kwa pona mazu na labewa mwadha mpako ufuna vayne kote mwetene buatardi nikala mwadha vano maputu na dhopadwa
1: toda republika de msambiki san puntualmente 14 horas.

Belluane madaga kadingona miyo mapi nibari Constance yoma na Jesus iyo bani kada na vai sauti ano ti ano nyumani ape warad Msambiki ejirima ya nawe lina moyo kamu sika chipo sika mwanamo zilo sika dimingo lima labo nima kumela ni mwadha mwero buno wa September unovango nona dhoti ano ti ano nyumani ape wana miyo tena nivona na misa mbasa